0: sampun kadiangan palunggo cokori dewo mirang ngatur kadipun imade tados kemeng anggan palunggo cokori dewo reng pikayo naratu dwago.
1: Yan.